0: Ukila tswa ka ga manaka o kene ka ga manaka o tswe ka tlungo besitse magaona mabaka outfit engwe loreng ena magata kholono ke yona fela e le rata o bona na ba tlo rata o bona ntse ya go le reke strata bona ga ka diphasa a go ke le rata
1: ile ka tswa ka ga manaka be kenya manaka 11